0: Tirou o programa Clássicos ao domingo. Daqui a pouco tem o noticiário das 4 horas.
1: Oyo babantameli. A hotela yokuhlamala. Uka enga akuthi lomkama wireless. Kasiwana ukona madala engatwelezo. Wasitwelezo. Sungahlamuselo sokugcasa isindo singakuyentsha akuzothama malembe ngoku yozwe.
2: Hey, eshimangani. Hanzi ozungu bale kanjamwa. Kamba zikohlanga mwana. Shimangani ninge khona. Sedi, zila kutivisa. Mina bachetulo. Eso kuti sengata madala tikona angayo yetlela madala aku. Oti. Watsa. Watsa. Watsa. Ambi ishikoso ngangonyo da phela. Ishikoso ngonyo kwalitu. Kwalitu zasuna leyo ilisenga leyo. Wasithi. Ambi frase chuko na zamuona obonyo zele marama ime kubonyo. Bonyo, bonyo, bonyo. Aza wish manga nina kine heru umba kubushu, bushu, bushu. Ingiselani. Senga tama dala di. Papio mandazi, shidimingwani, shuwan kosa, mucheka, jiloni, zem kale. Zem kale, kolo manga kona, ata lito tini. Wena ernesho mkashikose, yunga shukumbani. Ingisela mga nowe sama kuso. Anga biti senga o kwela. U kwela lu. Watsa. Uto munu. Kome ila. Uto munu. Kome ila. Uwamitipanya mzenza noga china. Dimsa. Dimsa. Dimsa. Dimsa. Dimsa. Ayayayay. Watsa. Wa mangarada kubi kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo kungunyo amakarada amuzika lukudaka mchine kwenu wena Tomash Makaya Tomash Makaya unga zisusa matinyo na wena Ernesto Zwalo unga lapa matinyo za mirungula nisimuli unga likoke nisinene imi nasimuli kutna wena mshango uziye shumaka chenchani wena uziye shukumula sa umgarona wako rungula nisimuli Lokuli tonga suku china utasoleka nenge. Watwa, watwa, watwa, watwa, watwa. Eti senga tashikosha lesho. Iba wawati senga lwa chaya kule. Ize burani. Jasho faniluwe ntima. Wena zeka cheko mganwa me. Loko nzi chaya hati ahati shkule. Ngunyutela hiru umu kudushu. Kudushu. Kudushu. Kudushu. Kudushu.

0: unaona pinagumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leo ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
1: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimo mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pontu sakoma, nanji ngatondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
0: Bwerani tione, usazi wakali kuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera njenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pia onseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mweni, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala druzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima, sakara mwadidi kakamwe.
1: Ngabi funika chachatiswa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
0: Ndimumu eni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae.
1: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanei wakali majero wa nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pinakala na iwe.
1: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
0: Ndi mumweni Maria, ndi nachinja zina. Mbatilonga majiru adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My supper, my feeder.
5: Itanto mu.
4: My feeder, my supper, my feeder.
6: Quando cozinho com Jaba, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Senti o cheiro lá da estrada.
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Jaba chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Jaba, o sabor que une a família.
10: Jaba, Jaba.
11: Camo no 40, ultra smartphone ou a Tecno, câmera son ou a 50 megapix, não guardado a língua com sua foto de Chukumasico e na Chukumasicati, flash snap e a polícia maridumene para dizer pangono, na inteligência artificial e na chita que reserva uma caliwapo. Camo no 40, baciano com tobola, bocia inteligência artificial de patabassa. Tecno, feito com toma ou a smartphone no África.
12: Avisera kufunika weraniku pandima ya klikunzi wapizinch kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengu mozi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe jamaasu kumulikira pakutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengu na angu inachomero Mepix. Mwatoma karukuiva, Mepix, ndi njire mozi inapasa Luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu, apaswambu ntaba, ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapesi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi ebasa. Uyu, ndi ntaba wa banku ni Mosambiki kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani nchivirano na Metrix. Kwera kuti pansiku,

0: soke ay planificar e unir com a dici já cansa seca fito com nodi sa passa sa dar aula andife agora tenga tamangi se fito com a dekineni temperatura tui meni a calira te a passe ni chance para ngo nyom nyom na jiza pai wow na mai wow una peça com a gulia o uniform wa tamazi tamang sa monto nade é verdade
1: apo entietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo madzi angadimbuka na kuvumba ndita nipifuye kuno musakwanisa kufuya twera pedzera ulimi na chitemwe
0: tisafuya mbuzi safuya ng'ombe nkumba nkuku mabata maona anu example nzidzuno na kuchichira kwaifu kwa soo kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbendambu kulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mtakagula panango guloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anatipasa tani madzi anabwera tani na pina chitefe ndanda khono
1: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyakuphata mabasa mabasa agricultura mateki kukutana kupedzani
0: alipo
1: asabwera kuzaka kufundzisani
0: asabwera tifundzisa kati mungona chifu chiri tepa tepa mateki mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenshi tratamento example kuna ntenda nangu na chemila chitukwa kati nchuzungu chitukwa nditani
1: Newcastle,
0: exatamente. A sabor sanjirsao zao. A salasa zunku kuzire. Gati vi animali vila ngomba. Mize blumbuzi ngomba. A sa tupedza iwa. Ma tecnico agricultura. So ki ndi matindine mbangabwela. Kangati muntu angenda ko ospitali. Kukulu sa lasha njirisao. Panangu sapashwa nhenda na vio komprimidu zaachu keke. Mas se sempre ngati wa dicionário ngati ukhaluira ai usadzaenda mimi ngati watisia é verdade
1: apo mabasa ulimi musa gawizwa mbeu panango musa wanzira mweka musa pambula mweka pakusinanga pakukotola kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panango musa tambiriswa mbeu na utonki ndietani
0: exatamente tingakolola tsakoya mbeu ngombeo ya kukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabula mabishu nangu anjimela pinzo vili vila kumuluka mpuluka vili agora utongi governo asadachite angona kati tempu ya fika kati antu haliduzu funa tantu funa abdala asabula sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati dipidzire mbewati kakoye fiyo.
1: Mm-hmm. Apo mbewe ne inagwewizwemu inapaswemu na utongi. Sakambo mbewe ya didi. Panango munga jwala nkabi mera pia masu. Nkabi pukira pia masu. Ndieta.
0: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi. Nizembe pa tumanzi vale. Songa kati ndipia mangambi. Ibozi mwe kati unga jwala. Durante dois meses, alguns dias...
1: Unaikanikira
0: katibandi, natafuna. Kuna mbeo inango, maji ya guverno vita ya tu makolo, na chimula kati ya makolo. Funatukota panangu na três meses. Agora tukona kati natipase uboma. Ya isadipeza. Imbora kati saika ya tuili ya makolo. Inere mtisaikambo. maparasela nango. Sijakangazambu kujambu na mbeo nede atipasewa so wangata ni mbeo kati isati pieza mwachangu mwarapidu
1: Apo tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa ndoto zano zinaime ninganya kulima mpianji pina funikira tuwela kuti mufumina opadu
0: kati mabasa ndi sogolu kunu example longa piaka pendulumu guverno aburesa matartore kona matortore pakubesa pasi kuti akatambirisa ntonseni tai akala kutambirisa tai akanda akapasambo anhu ale maagrikulture mbo akulwa kulumbo katara mphatamba kwantidadi agora ngalo kuti rambira kanshukudu kako usinambolonga nawo anale

0: Katwana gitara yanga kondi na mewanga gitara uku. Pereka biu yako pishkuli piyako pire. Meleka kukure vileri mupi. Munda mwako. Mwona.
1: Apo nkufeke kutima basana nguwa akuli mao. Alipo amuntu anga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana muenda kalipira. Tuwari kuti mkwanisa kulimisa.
0: Exatamente. Pilipodi pepi.
1: Mitombo ya kutirira na ulimi ndiye tani.
0: Mitomba kutima ulimi, kuna loja nangu na chimila kuvista kule. Kalikiri tipu ya ntombu ya kumatiri bishu zile, isagumanika soki, isapemba dinyero, kada fresh kwa sagulisa preswa wili, konsuante, mpambu ya ntombu na malasane kwa gula mkulu kunja, kulu vina sagula kunja. Katipitira nembo nanji na wima santa vaomba na matayo mbu kunja kule. Chakachiri atipeza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitarish. Agora, essa está balanço, cada guitarra, essa pita quantos quilos antes, essa gergeli. Agora, está balanço, gelo, o kenda, capacha, bulemboazina, depois, mungamadrala, pinga tocota, e o assa cobrar dinheiro zao, gati o dinheiro dos encabu gatu, awen assa buera, bakugulani. Na, gatu, aí, mana fandi, benzipa ganji. Nyangfazanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda konsuanti kilu sida kwa tewe and boji durestu mba kudivuluveri njiru zako mba kwa sela njiru zako mashita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukutu katu wako kule mida kwa tenimbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi nkabi kwa ngafana gula na tinta pili kwa tembeu zato nkabi asagulamu na pelesinemu kati nisungwenda. Itipoju, unashita matematika. Yu anta sati kwa tambeo utasa wapanga yatu. Kilu ifano ya jirijeli ya mnyomu na kwa temu, ndi tantus mitigaishi. Agora, pa tantus mitigaishi, yu unga gulisa, unashita matematika, nga tupanangu wa kusugiri sakaku mbozi, wapata panangu ma jinyero wako. Usashita matematika, kati pepe hapa mbani kwa deviri kontanji. Conta kuti, podo ngati nkhabi dziwa weyo sapangamu zako, inda kwa 2 kilo, ou 3 kilo. Agora, kada kilo iwa kubrani na 50 konto, mana kavira nefu panganatu yo, e depois, nikama pesa gani na 500. Agora, yao anakubata kontanji, anakupanga, ni 150. Iu, sazua jadi nyeru zanga ja, natamila conta kuti. Mwana.
1: Apo, imu musalima na tractor panangu na padza?
0: Trakita kusidipendiri kuona kwa kumundu. Ungoona kati hini pano makitari yanga wa ndekine nene tapi kwa nisatai. Kusida kalonga na matartona na longene awa. Majisafunika maningi ni verdadi yako. Neka chita udrabao katuwa mundilimire. Dipoji ninga uyu. Nata kubazira ninyeru ingwandu se kupituweza dai. Pisa kala pia uipa. Mkona na gora. Nao, ngati una ninyeru present. Kusapreka kati ya gitari uyu ina preswachi. Unkwartu ina preswachi. Konsuanti kusapreka. Papanga dia kati dia shishi. Piripadarina pari bukani taimu za kwa tartona motu na hii mesha nti Kenya. Mwenda teku munda. Itipoji. Andi masari kwenda rasa kushpilika rinitu. Ngati munda muna pichicha mukabusi. Sinao muna shtrangarinji. Mapazali. Maonano. Kushpilika rini gede. Agora ungajita proposto. Sebu sa mapicha. Ukeke. Nibwera tratore. Milima. Sukazu shtrangariki na chicha. Iyo natumaya responsabilidade. Pilike ya kubizari kali. Exatamente.
1: Muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi?
0: Exemplo, munga kuno. Munga kuno.

0: mapiaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa amene kakhala ku Malawi kuona ano mongeni datawa nanthu wanango datawa ku Malawi datamala nkhondo databwera fumuno kuti ufunda ripontho kuona ano tema matema ungati minda poti kapata chata maladza sezano ku Malawi tabwera fita matema matema tani tani sempre wa piaka pe mbizinji bene deja 94 até agora.
1: Apo makulima kuna chitemwe. Anano mwakwanisa kwa chitiranji. Kukira pamphamvu ya mphadza.
0: Kulima kuna chiteni. Ana aine ndikusigiri funisa nanga. Pana mwana mbodza lide ndikumisari kuruniso. Ndina mwanango wa sexta. Ndina mwanango wa desima. Ndina mwanango wa desima primera. Ndina mwananga kati amalisa ja kuchita dojano alimudzi muno tentari dinyero tantano mavaga wachinchindu safundika dinyero mona safundika dinyero achita amalisa desima segunda ndipo tentari tentari repa maforma sao wachinchindu nga musadzwa kale amba kufundika dinyero se dinyero tai ya usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ativire munsisi nkhani mbuya matrikula kwe kukuyu ko kuma kufroma sao ko matrikula sadza menyera tumwintu mali monge ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo tai panangu ndinana mungizembla nangwe ndinana anai ane usha da malisa ngwe ndonga ndapuma sidapuma sertu ndika masoshi ndalimbo api anangwa awa akwa pika khambo normal tebe pseti pedza every dad
1: apo pauli miona chitemwe na kufuya pangono musakwanisampo kuja mwadidi twera kuti mukhali na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
0: kusepensene ngani habe kusebenzeni beni atepa na gusefu kuchechelwa example saona quantidade de menyeu kadano monano ungona quantidade de menyeu ya kumida kati madza tipedzambu boi chaka cha chaterambu bo usachita orsamento kati kumideshi para kuja kumideshi pindipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mudziwa ngamabasa ngabe ya kunchina parangu sakalambe busabau mukona anu tsachita divizao pintu agora ngakhambi ya kuchepa satweza kati konsumu zatsadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kuno kufunika tepa tepa hii patani mkuku yo mungulisi kati mkapele kuhuja ni kufuna chita propa nga msadzwa kali sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
1: imwe muna minda mingasi kuno kumurasa
0: hii ni kumurasa kuno njina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga disculpe miwiri ya mapia manga mkona anu ndina mundo wa bodu soki nsekanji jili basi
1: yonseni ili pano panangu unsua
0: yonseni minde ili pano nsua napemu nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chitu chonse asenda konstantimenti mwamulika lima nsua muli lai
1: Porque segundo kachirala
0: ndangona kali binenda ndu nsua muli mukona anu kulima kuna kha kugonela mvu pianesa rai agora ngona kambu ju ntendero wadidi anthu nsua mula sa nyezera movi rai mlima tepa wakotoka wabwera mbu mudzu munombo jishika salimu mukona anu dzuya doka kugona mbu mwadidi agora kuna pemu kulima kwa nsua muli kwa kumasiku anthu wasagona tai tangbanji wonela zimvu mvu muna sabataja pontho anji mapia mangali agora unagona timizo kumenya lata ji timizo kuzondari munda ji.

0: nikwanyatwa soki na chilala pananyatwa ndipo nakuja
1: apo kulima kuna chita mu minde ne mitatu musalima mweka panango maya sokupeza nimbo
0: ndilankazi iyo anawa sadipezambo tanango ndikona mushkulu ndisapita mpisambo mwemo tazinangombe ndikona kada kusukiri mukumida kwantidade kubidanga ntondo sadipeza mupi monto mwapalizanga apa songa ai ndonembo ndibandi tepa tepa tepa va kanipeze mmatanyu mangasi ndimana sachitefe
1: apo muna mafaranje kuli anzano anye kuli manzano twero kuti phadza ikwanise kukufumisani
0: mafalamba na poli kati fanti folk tikhali nganganga na kulima pyonsene anabidziwa mbani mwene mulungu ndi anafuna kubidziwa pipi pepi na poti fokati wa chaka chino wa ndashumbari sinalimavi tayi unajanji unajanji ja ngongati wa nalimavi tayi ndio nthontho awa kati asadzira kanyanyamira minda anzawo mbaba gwagoboma ngakuphata mbakumanga babisa ngadya boso usonga boma ya dawa inkwandwa kudawa mbani ndiwa munthu wanga msadziwa panakhala munthu munthu sasemba nkazi nkazi ngonene sana sinakantreka kwao kati nada maya nene kuvira nawo nzero zawo ndi nendu kubuse
1: ndi mumana apo kuno musaberana ulimi
0: mambava alipo mambava sanangefa mauyawa anakhona kwenda kumunda kati wa nzembo chaka chino anthu ashumbari maonana faleni ba mulungu uyu madzi kachino azituweza nati ini nkhabe nkhabe chitamchita mzangambo kati ndichite magomo kulimbanambo na segunde poka nkhabe kati wa poti ndaluza khakwini agora nzako ya nzako akuti ndiripeje kati mulungu ndionembo wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala jansi miamiamiamiama mukonano kambera nza kambera kumosikwa kambera ungaphatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chinthu kati iyumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari ndikati ufamba ngati tepa panangu wati wagwa pasi tepa kuti ninyi waona pili pinangu kati chipo sakupenda kudabwisa
1: susudewa
0: apa susudewa ufama na njinga tepa wa dimamuntu tepale prafama nantu na njinga pala dimamuntu agora ndiza susude uno agora kusena kati chintu muchidziwa kati ndikona kati asawishishi kapatisana manjako kati wa nkhabi pintu palibi kantu kati poti nsima nkhabi kori agora pepiri pisawi mangu tsiku nangu saza kaliyaro nangu mapatala machinga chimomuli agora songa chi nkhabi nimbano kutoma kwene vitantani kati kutoma kwene mbu iwe mbukhana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu amagona lokuti no saka pateni
1: sinzeru zese
0: sinzeru rai nkhulodzwa kweko nkhabi saka ngati nkhabi ndi umba veni
1: pito makali chiteka kuno mumphata mbava mwenda kapindu kwana mwenda na kwanya kutonga
0: mani ndiada njipa
1: anyakutonga sachitatani
0: anyakutonga sachitatani ungamphata kwanda kwanya kutonga primera sapasha chilango pa chilango pale samba dzomereswa pang'ono pata mitula kuda betukuswa pasolo pang'ono uzunguli chisa anthu akudziwe kati wa anati mali yapi athu ngupi ndush ndipoji mudzapangizanaye kati iwe pida chite upepi tepa kunyezera tani mazipepa cha kubukira panji pakubukira pa kusofirisi manungwako kuntsuka nsolo anasiya ngakuna kuntsuka nsolo mukuona ngwamala kuleci mwinto male nkuendesa kwa mapulisa kule pankwapule pankwapule nachitapira tantano unangu ankhala kukupesera asongati nkhabe ndiona zani kuthwabisanji manungu anga agora unangu ngati manungu ca adzulira kale kwazi unoyo saka ngati ndi abito anali ndianoati boma ngatopa nawo sakwata makapitisa nkadya boso pakuno kupasira nzaku tempu everdade
1: muna mafala kumalisa
0: mafala kumalisa ndikupereka obrigado maningi imo natipatira basa rad mosambiki ngati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa pyancisa mwathu nale onsene ananipesera mwinto obrigado.
1: takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira distritu ya Kaya

Ayayaya. Kwenka kuimba kwa putu kukuwa chiti na ndiwe sakina wendi na kuchakira mwere nga kuti kwanisi kama ubikira mei wangu. Kukanga tepwe basa ukwanisi. Ncha mancha basi kusimira, kudada, kunyalihwa. Ncha mabikira ochizivi. Shinganesha kudea na ndiwe sakina. Mbae mbae ndi jona hajo ndiona masoko mkati mwenyika na mwenyika nchangundi michi putugizi kufira Maputo. Ndi soraju Musambiki msori provinciale sofala mangwana niano. Waimba hake putu kuku. Sakina, basopa. Sawarish production. Ndaki.

0: Manudum, yafu. Inipa nininga ndabwira kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga akufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana munga funa tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjini ulunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseme. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja pitokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande. Mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: My supper, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my supper.
6: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
7: Está quase pronto, mamã.
8: Posso provar, mamã?
9: Sentiu o cheiro lá da estrada?
6: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
9: Está delicioso.
6: Java, o sabor que une a família.
10: Java, Java.
11: Câmara 40, ultra smartphone ou Tecno. Câmera son ou 50 megapixels, não guardado a língua com sua foto de masico na chicumacicati. Flash snap, e a polícia maridumene panzito pangono, na inteligência artificial, e na chita reserva caliruapo. Câmara 40, baciano cutobola, bocia inteligência artificial, bipatabassa. Tecno, e sendo cutoma ou smartphone no África.
12: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Msambiki. Iye ndi mpengu mwazi tuwera kufunzi sana. Radio Msambiki, Banko ya Msambiki, tuwera kutitiziwe chamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methix. Mwatuma karukuiva, Methix, ndi njire mwazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe mazana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasane wa mbapesi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa banku ni Mozambique, kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitane njeverano na Matrix. Kwera kuti pansiku, mukwani sikutumiza kubiri, mwakonda kunensa, mwakonda kuchupa, mwakonda kulipira. Izi, ndi zero ya banku ni Mozambique.
5: Uliwone, njuangira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Kuna maarka aptundori samadzi, Smart TV, mkati mwananda zonsene. Kuna midududu, na santoko, ukukwana piuru, maku mawiri, pia mbondo, na smartphone, masimana onsene. Sipe bibio katayu, kuna mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu, nziku zonsene. Tiliwone, tangwe sitaida ndoto. Tinyani, chizungla manje chonseni cha Vodacom. Pashtirish kusenti wonze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirish kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa, mkukumera mwinje. Mungafuna kufapi zinji. Vundisani, ntemu maganizwa newa pa www.vm.co.mz. Mwakupatana, pionsene mshadini. Vodacom.
8: Sana, kata babu wako kudea, babu wako wakakubala, barele mejea.
13: Shadaro tamazwa mabasa shavo munu mnyumba inu mpepo mpurukiri wangu nudikana raji Mozambique divri kukumisira. Vitore, atengwa kaungwa.

0: Zvadaro mupurukire kamo ndichona mumboka nangoma chedu kamo chekusiyana siyana mangwanani ano chiposa chovhiki chosumana nguva ndichona gumi neimwe jomangwanani nomusesa kamo chinokona kutamba kumaviri nomusesa umwe 11 horas e 21 minutos zvino ndakudanincha apa kuna santota achiti uchatuka mai wangu ngatizwe
1: Baba Maria pakwati kongreso mukuru gombiro gwejare talento
2: mune santota.

shangwali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizu shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

shamali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za jinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.